0: 92.7 FM का गया दौर सिरी 93.7 FM की नॉन वी गेट 15 मिनट्स एट 8 o'clock है जंतो सनल हाथ में गिनतो That's a SB19 for you. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigating sila sa swak sa bulsa. Hoy, teka muna yung mga taga-Carmen ha. Lahat ba nakapila na? Pagbasa ko dito, may nakakasalubong ako. May bit-bit na ng mga bugas-bugas eh. No? Ang dami nagkabugas. Oh, yung iba namang mga taga-ibang barangay na nanalo naman ng bugas at groceries dito. Meron din kami pa People's Day. Ang Hard FM, may People's Day din ha. Oh, dito kayo pumunta sa estasyon. Yung mga nanalo, punta kayo dito para makuha ninyo ang inyong mga bugas. May kasamang groceries yan. Ano yan? Sweetheart's Day. Uy, nakag-idea tuloy ako. Uy, makagayahin. Sa second hour ng ating program, no, sweetheart, meron ba tayong libreng ticket para sa Moana, ha? O, abangan natin lahat yan. Mamimigay pa ulit ako ng mga ticket. Baka naman wala ka pang ticket at gusto mong manood. Kaya pala, no, may reminder ako ha, sa lahat ng mga na winners, ha? Winners. Ng Moana concert tickets. At meron na silang chance na makapanood ng kanilang paboritong kamukha ko daw na si Maui. Pwede ba Dwayne Johnson ang isagot nyo? Huwag yung Maui. Kasi yung Maui, parang... diba? O, eto na ha. Pakinig mabuti yung mga winners. Meron tayong Moana lookalike contest doon. So, you better come in your best Moana costume. O kung ano man yan, basta lookalike ka ni Moana, pumunta ka doon at merong special prize. Naku po, ay talagang you're gonna love it. Alright? Reminder lang ha, hindi po sa lahat ito open. Ito po i-open sa mga nanalo ng tickets. Okay. At ang second hour natin, i-shoutout natin ang mga sumusunod. Magandang umaga. Sabi niya, Poging Jason. I'm listening now. Thank you for the music. Have a great day ahead. Wow, maraming salamat po. Sila lang ito, hindi ako nagkakamali. Winner and the prize is Rice Overload po. Yes po, opo. Sila po yun. Magandang umaga rin. Shoutout sa mga sumusunod ha. Isang good morning kina Vera. Oy, sabi niya, listening, wild ka pakaon sa mga tiyanak. Good morning din kina Simer Inca. Oy, maraming salamat sa inyong pagme-message sa akin ha. Simer Inca, good morning. Ganun din kina Karen Torres. Magandang umaga. Kina Lalang Bajaw Longking, thank you so much. Sabi niya, indeed, it's a beautiful weekend, Jason. Marifel De Quito Ages, magandang umaga. Dagang salamat. Yung mga nag-follow pa sa aking Facebook page, thank you so much. Ha? Siyempre, follow nyo muna yung Hard FM. Ha? Hard FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. Tapos, sunod nyo nang i-follow ang Jason Space Hard FM. Tapos, yung Dr. Hard Dash Hard FM. Go! Ha? Ano man ang gagawin ninyo sa araw na ito? Maganda na yung sikat ng araw, ha? Friendly to para sa mga magsasampay na. Angkol! Ano na? Nagpuga na ka! Nagbanlaw na ka-call? Jason Steele Banana doing this on 9 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Babalik tayo with more. Standby lamang ha. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pagidon Regan, 48 minutes at 8 o'clock. That was brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Lucky caller number 7. Nasa linya natin. Hello, good morning.
1: Good morning, Gion.
0: Ay, magandang umaga. Anong pangalan mo?
1: Giovanni
0: Gikinyo. Ano?
1: Giovanni Gikinyo.
0: Giovanni? Oh, taga saan ikaw?
1: Taguluan. San Oriental.
0: At Taguluan? Lapit lang. Pwedeng Baclayon ba?
1: Oh. Sige.
0: Pwede kayo. Sige naman. How na ka?
1: Hello.
0: Oh, sa iso na niyo. O sa iso na. Ha? Ha? Sige na, bigyan kita ang 2 tickets. Sabi mo sa akin, kailan ang black screening ng pelikulang Moana?
1: July 10, 2026.
0: Saan gaganapin?
1: SM Downtown, 3 and 4.
0: Ano isa lang ang SM Downtown. Wala lang 3 and 4. SM Cinema. SM Downtown. SM 3 and 4. SM 3 and 4. Pati ako. Cinema 3 and 4. Sa muka ni Boy. Sige. Congratulations, ha. Ay, sino yung kamukha ko? Sino yung kamukha kong artista doon? Sa...
1: Si
0: Dara. Si Dwayne Johnson. Sige, congratulations. Isigaw mo, ha. Sipat kaya niya. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 High heart ko.
0: Ano ang heart ko? Ang radyo ng heart ko.
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Yun, congratulations. Sige, kagkaog panos niya ba? Nako, pinapapasok kasi sa school pa na yung... Nako, ay talagang... Panay ang trumpo nung araw. Magandang umaga. Oy, ito muna yung pangalan ng ano, ha? Nadakadaog ng bugas pa to. Si Jeneline Anyaya, ng Barangay 17. Oy, Jeneline Anyaya, ng Barangay 17. Congratulations sa kadaog kag bugas at saka ng groceries, ha? Jeneline Anyaya. Ganun din si Noel Oclarit ng Onesimus Taxi. Noel Oclarit ng Onesimus Taxi. Congratulations. Nakadaog sa kadaog bugas at saka groceries, ha? Ano yung natali? Mag-claim kayo ng inyong mga papremyo. Commercial break tayo siglet. Magpabalik ba tayo? Siyempre, huling mga minuto ng ating programa. Stand by lamang, sweet Heart, hapanayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
2: This is Heart 92.7. Birch Tree

92.7 Thunder FM ke gaya Dor City 93.7 Thunder FM ke don time for me to bounce but I'll be selamat bo andami ni baba shot to chai andre ay habol ko na lang to mabilisan lang ang si Tetax ng Sam Taxi magandang umaga. Tetax, shoutout sa iyo ha. Tetax, guwapo. Yan o. Adjo Taxi, nakikinig din si Jamal Derampe. Magandang umaga. Demsoy Robles, magandang umaga. Jason Steele. Okay. Siento, Jason FDC Company ko nag-drive. Niundang kong taxi. Sabi niya, oh, sige. Si John Richard Umaran, magandang umaga rin. Thank you so much. Ito ba, isa pang taxi? Shoutout natin. Baldomero Sulatan, Dok Mo Taxi. Sige po, yung mga pangalan ninyong isinabit ninyo, isasali po natin ito sa raffle ha. Doon po sa ating The Prices Rise Overload. Okay? Maraming salamat po. Tabayanan si Harvey Stone. Susunod na. Para naman sa ating programang The 90s Art. Magpapabata tayo mga sweethearts. Babalik tayo sa dekada 90. My name is Jason Steele. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. At ako po'y naniniwala sa kasabihang, huwag mong gawing sucker ang pag-ibig. Pagkatapos mong sipain, saka mo ahabulin. Everybody! Ano't iyong nakikinig sa Heart FM? Ang radyo ng heart ko!

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 13 minutes after 9 o'clock. Good morning! Ay, grabing sayaw ni Kuya. Anyway, welcome po sa ating programang The 90s Heart, Auntie Uncle. This is our program. Sama-sama tayo hanggang alas 12. Kasama si Harvey Stone, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serpisyong may puso.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:34 ang oras natin, sweethearts. And our time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po kayong lahat? Happy, happy Sabado. Kumusta po yung gising nyo, diba? Pagkagising natin. Nako, grabe, ang dami palang nagbe-birthday ngayon, ha? Oh, happy, happy birthday, ha? Of course, sa ating Clark. Ating, hindi lang birthday niya ngayon, ha? Gumaduate pa ng magna cum laude. Grabe, happy, happy birthday to you, Clark. At saka kasabayan na din niya si Chief Vergel. Happy, happy birthday to you, Chief. Oh, di ba? Nigaluhan kita ng tuwalya. Alam ko na kung saan mo gagamitin yan. Happy, happy birthday din sa mga may kasabayan na birthday ngayon, ha? Of course, ang ating city mayor, birthday din niya. Happy, happy birthday to you, sir. May you have many more birthdays to come. At saka yung mga nag-celebrate din ngayon ng anniversary nila, ha? Yung kinasal ng July 4. Kumusta na po kayo? Kumusta yung buhay mag-asawa nyo? And of course, ang ating mga tito, tita, mga auntie-uncle natin ngayon. Si Uncle Fern, of course. Always yan, nakikinig sa atin, ha? Diba? Kumusta na lagay mo, Uncle Fern? Oh, hope okay ka na, ha? At saka sa ating mga kaibigan ngayon na nakikinig dyan po sa may Opol, Misamis Oriental, happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Especially kay Sir Efren Owayan. Kumusta naman ka, sir? And hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon. Oh, wala, chill-chill lang, ha? Nasa dagat. Dyan pong sa may Opol Coastline. Ang ganda dyan, di ba? Grabe, good ka. Mabuhangin talaga. At saka sarap magtampisaw sa dagat. Saka, di ba? Kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Alright, para po sa inyong mga pabate, don't forget, 0917-1579-927. Saka mag-announce tayo, ha? Maya-maya lang. Sino yung mga winners ng ating The Price is Rise Overload. Alright? Pwede nyo nang makuha. Once marinig nyo yung mga pangalan nyo, ha? Yung mga winners natin. 9:36 na po ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako. More of your favorite music from the 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 9:48 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Hearts. Of course, The 90s Heart. Of course, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang umaga! Batiin natin ng happy listening ang Arellano, Manzano at saka yung Balasabas family. Happy listening po sa inyo. At oh, kasala na rin yung Tapdasan family ha, diyan po sa may Maramag, Bukidnon. Shoutout doon sa lahat ng mga Motorola drivers. Happy listening po sa inyong lahat. At saka happy listening din kay Mommy Elaine Gales ng Barangay 17. At saka pabati daw kay happy birthday kay Clark at saka kay Chip. Wrong spelling ka, Sarah, ha? Yung Chip niya, C-H-I-P. Ano ba yan? Parang chichirya lang. Ginawa mong chichirya si Chip, ha? Nasa bahayan pa naman niyang mag-birthday si Mayor, di ba? No? Happy birthday once again kay Clark at saka kay Chip daw. Coming from Zara of Upper Nazareth. At saka good morning din sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan, ha? Ever loyal to sila. Ang BBQ family natin, Roxanne Macha, good morning to you. Lorimer Sakala, good morning. And also kay Mayor Miles, happy listening po. At saka kay Lola Amy, ha, maayong pagpaminaw sa inyo. Ha. At saka mamaya, mamimigay tayo ng libreng tickets para po sa ating Moana Block screening. Kaya abangan nyo. Walang bibitaw, ha. Tumutok always dito sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Bert,

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:37 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Kumusta na kayo dyan? For sure, yung mga auntie at uncle natin na enjoy sa mga music natin dito sa Hot FM. Anyway, batiin natin sila ha. Happy listening sa ating mga uncle and auntie dyan po sa may NHA Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre naman yung mga suking-suking nating mga laundry shop ngayon ha. Enjoy na enjoy sa paglalaba at saka, nako, parang naparami yata yung fabric conditioner mo ang bango-bango mo na. Oh, singbango ng aming kurtina. Happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Promised Land, Makasandig. At saka may pabati rin tayo dito ha. Happy birthday daw. Oh, sa kanilang, anong pangalan nito? Si Omar Ibrahim. Happy birthday to you, Omar ha. Love you from your nanay and tatay. At saka siyempre naman sa amin dito sa Heart FM, happy birthday to you. Shout out once again ha, mga taga Promised Land, Makasandig. Hi kay Jimmy Coloso, ang ating taxi driver ng Ever Taxi. Good morning sa imo, sir! Kumusta po? Oh, tanong tayo dadas likod, bisag na nabilin di ang pitaka o mga cellphone ha. Kaya na, paalala sa ating mga taxi drivers, kung may nakita kayong naiwan o nahulog ng inyong mga pasahero, pwede nyo idulog sa amin yan para at least kami na yung mag-a-announce, diba? On air. For sure, makukuha yan ng ating mga pasahero natin. Alright, diba? Parte yan ng serbisyo publiko natin. Tsaka napaka-honest naman yung mga taxi drivers natin dito ha. Saludo po tayo. Good morning and happy listening din kay Zara of Upper Nazareth. Of course, mga kasilinganan niya diyan. Oh, di ba? Happy listening. At saka yung Arellano, Manzano, Balasabas family, Tapdasan family, dyan po sa may Maramag. Happy listening po sa inyong lahat. Ano, mamimigay na tayo ng tickets ngayon? Oh, mamaya na, di ba? Medyo atat na sila ha. Oh, sige, hulat lang mo sa akong signal ha. Once bibigay ako ng signal, tawag na kaagad. 0917-1579-927. Maya-maya pa yan ha. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:51 ang oras natin, sweethearts. We gonna lick it. Ay, kitang-kita si ate, oh. Grabe, galing kumaldag. Anyway, that song was brought to us by Virtue 45 Twin Pack, bang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may NHA Kauswagan, ha? Especially yung, ano ba yun, yung gasoline station dyan sa NHA. Shell NHA Kauswagan, nagbuto-buto, naglanog-lanog. Oh, yung mga pampoys natin, nagsayaw-sayaw, ha? Happy, happy listening sa inyo. And hi na din po sa kanilang cashier dyan, ha? Kasi yung mga pinakamaraming pera dyan. Happy, happy listening sa inyo. Ay, kay Gigi Ming. Naminaw si Gigi, ha? Hi sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa May Bara, Makabalan. Sir Jules, good morning to you. At siyempre naman ang ating mga sweethearts dyan sa May Makabalan, ha? Grame, ang daming nakikinig sa Heart FM dyan. O, ubay-ubay yun na sila diya, ha? Shout out po sa inyong lahat. Siyempre, itong mga winners din sa ating The Prices Rise Overload. Congratulations sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-claim, mag-claim na kayo, ha? Fifth floor, Vico Admin Building. Dito pa yan sa may Vomenza Boulevard, Ilaya Kerman. 10:52, oras natin. Babalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 20 minutes after 11 o'clock. Happy, happy Sabado once again sa ating mga sweethearts, ha? Yung mga nag-enjoy sa mga 90s music natin dito. Panahon nyo to. Oh, panahon natin pala. Sorry. Uncle, ante, kumusta na? Kumusta po yung dabahe natin? But anyway, we have our lucky caller number 3 on the line right now. Tanungin natin, anong pangalan? Maayong udto sa imo, may buntag. Kisa ni Palihog?
1: May buntag.
0: Kisa ni?
1: Romulin.
0: Asa man nagtawag si Romulin karon?
1: Sa Kamamanan.
0: Kumusta diha?
1: Mga loyal ba yami?
0: Yeah, loyal gigil mga taga Kamamanan.
1: Oh, loyal gid mga taga Kamamanan.
0: Mugani. Anyway, Romulin, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes, sir.
0: All right. Question natin is kailan at saan gaganapin ang ating block screening?
1: July 10 at 7 p.m. sa SM Downtown, Cinema 3 and 4.
0: Alright, congratulations to you!
1: Thank
0: diba?
1: You!
0: Oh, excited na ba?
1: Yes, sobra.
0: Alright. At saka, one last question natin. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Alright, congratulations! Bye-bye! At saka good news din ha sa ating mga yung mga may ticket na pwede rin silang sumali sa ating dress up like Moana. O mag-alam ang Moana kayo dyan ha. Pwede kayong mag-dress up. O tsaka o meron tayong pa-premio para dyan. Alright, congratulations to you on July 10 din po sa SM Downtown Cinema 3 and 4. Congratulations once again sa ating mga winners. Magbabalik pa ako with more music still from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Shot to the
2: heart! Can you feel my heart?
3: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 11:50 ng oras natin. Anyway, time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan. Once again, sa may kamamanan ha. Hi kay Candy Joy Ganinay. Hi din kay Ivan Kent Nanale ng kamamanan. Kay Gina Sipado. Dyan po sa may Tiano Gomez Street. And it's coming from Rachel Pagaspas ng kamamanan. Oy, parang may-ari ito ng... alam yun na. Happy, happy listening po sa inyo ha. At saka kay Ron Valdez. Thanks for dropping by. Shout out na din sa ating mga sweethearts dyan sa may Madonna and Child Hospital. Maraming maraming salamat. At saka happy happy birthday once again kay Omar Ibrahim. And it's coming from your nanay and tatay na taga Promised Land. Oy, si Uncle. Call, mayong udto dyan sa imo call ha. Dyan sa may Villamar. Shout out din sa lahat ng staff sa NMMC. At saka sa mga faculties natin sa COC. Oy, malapit lang sa atin to ha. Yung COC ha. Ay na din po sa lahat ng mga estudyante natin na nakikinig dito sa ating programa. Alright! Oras natin, 11:51 na po. Magbabalik pa ako. And I'll be playing music from Ron and Keating sa aking pagbabalik right after the short break dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa

92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, it's exactly 12 o'clock. But before I'll play yung last song, batiin natin ng happy listening sa lahat ng mga staff sa Mars Laundry Hub. Diyan po sa Maylaya, Carmen. Dito lang yan, nasa unahan lang yan, ha. Naamoy ko dito yung sabong panglaba nila. Happy listening sa inyo, ha. Hi kay Richard and also sa kanilang anak na si Crystal May og si Krisha May. Kanunay daw na Mino sa Heart FM. Ako, maraming salamat sa inyo diyan, ha, sa Mars Laundry Hub. Ako, meron na akong bulingon. Palabata diha puhon. Hi din sa Grace Wynn Hardware. Happy listening po sa inyong lahat. Tsaka marami pa bang tao dyan sa labas, ma'am? Anyway, happy listening sa inyo, ha. Mommy Marilyn! Grabe, labay-labay rin si Mommy Marilyn. Dari kagania ay huwag yun nihapit. Diba? Anyway, leaving with a song from, sabihin ko sana, Mayor Isko Moreno. Timmy Thomas nga pala, ha? Dying Inside, namamatay sa loob. Up next na po, Music from the Heart. It's gonna be with George. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Enjoy your weekend. See you on Monday. Bye-bye.

0: Ba, dyan sa May Carmen, shout out kay Crizel May o Krisha May. O kay Richard, kay Ann. O sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan ha, kaway-kaway nga kayo. Yeah, maraming maraming salamat for always tuning in. Later on, akala nyo Sabado, parang chill lang. Hindi. Mamimigay si George. Oh, ng ticket mamaya sa Moana natin ha, Moana Block Screening. Kaya abangan yan, abangan yan. And you text me sa lahat ng mga gustong magpa-shoutouts and request. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa atin namang Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Well, oh well, 12:34, Selena and many more will be joining us. Catch them only right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
12: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
13: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Heart FM lang, wala na ilain pa.
12: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
13: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Ako lang. Wala nang iba pa. Si George. I'll be playing you your favorite love hits by then. And to all of you sa lahat ng mga establishments na nakabukas po kami. Maraming, oh, naka-background kami. Nabukas ngayon. That was I am about to say. Hey, what's going on? Nako, maraming nangyayari, sabi nga ni Harvey, retrograde eh. So, there's a lot of weird things happening. Hi to 5574. Happy birthday, Clark. Ingon ni Mayor Miles, Sweetie George, birthday daw niya. Yes, yes. Makakarating. Oh, maraming salamat ha. Birthday din ng aming chief tech ngayon. Oh, si Chief Verhel. Maraming salamat sa mga greetings po ninyo. And also, 8850. George, I need you daw. Sabi ni Bakong sa Gaysano, Mamita's Taxi Group. I need you too. Okay. You text me, yes, with more. Show love and nothing but only love. And smiles on our faces. Oh, sige, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Hey, before I forget, Home in Your Arms by Southern Sons was brought to us by McDonald's. 132. I'll be back. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
8: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya Cafe Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
9: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
11: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
12: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
13: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukit Noon, 147. And we wish, yes, we wish all the best sa mga nagbe-birthday ngayon. Ang dami ninyo, ha? Happy birthday from your Hearts FM family. And again, shout out sa aming mga sweethearts dito na nagbe-birthday. Chief Verhel and Clark, happy, happy birthday. May all your wishes come true. Oh, di ba? Hi, si George pa rin po ito, ha? You'll be stuck with me till 3 o'clock dito po sa ating programang Music, Music from the Heart. Ngayong ika-apat ng Hulyo. Hi to Sir Dale ng ano, ha, ng Ritter Taxi. Mayong hapon. Mommy Amy and Mayor Miles. Hi sa akong BFF na si Samuel Muskidla. Garaglaag din hi yung siyang wife na si Mrs. Elena Muskida. Ayan, thank you and more power. Maraming salamat, Mommy Amy. And, oh, di ba, kala niyo may ano. Mamaya, basta mamaya pa yon. Excited. Ang dami na tumatawag dito. Oh, mamaya pa yon. Oh, aking pamimigay. Yeah, watch out for that. And you text me now sa mga gusto magpa-shoutouts and request. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 47 minutes past 1 o'clock. Moving on to the last hour ng ating programang Music from the Heart, the Weekend Edition. And wrapping up, the second one. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. 217. Ang hirap naman kapag bulag ka sa katotohanan. When you're still in the illusion na mahal ka pa niya. Agoy! Wala man. Wala man ko naninood. I'm just telling the truth. Wala, oy. I'm just kidding, everyone. Hi, and welcome to the final hour ng ating programang Dear Music from the Heart. Oh, weekend edition. Talaga kasi, ano din eh, hapon din yung Dear Heart natin. Pero next week pa yun. It's gonna be our weekday afternoon show. And mga love songs, I know you love them. Because, bakit hindi? From the heart yan, oh. Mula yan sa puso ni George. Oh, diba? From my heart to yours. Hi to Sir Eddie Kenya. Magandang hapon. Sa mga sweethearts natin, dyan po sa my Noisky Food House. Kamusta? Init kayo, no? Hi to Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Mylene Yamoso, Jess Aquina, si Apple, at sa kanilang new staff na si Grace. Ayan, kaway-kaway po kayo sa lahat ng mga customers dyan. Hi also to our sweethearts sa Kamayan, sa Manukan, dyan sa may Corrales Extension, at sa Kugon Branch. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Mamaya, isa-isayin natin yung mga staff nila dyan, ha? Na napaka-babait, napaka-gwapo at mga magaganda. O, diba? Thank you for always tuning in. And to all of those who are eating right now, dyan sa may Kamayan, sa Manukan, enjoy. I know the food is really, really yummy. No. And you'll be hearing the love songs as well while you guys are having fun with the food. Text me sa mga sweethearts natin na gusto makipag-shoutout. Sige. Oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin sa ating Facebook page, ha? Go ahead and message me. O sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 218! Hala! Alam ko excited na talaga kayo. Pero sige lang, stay tuned para sa pamimigay natin ng ticket and more love songs. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: Tulog Tiyara.
3: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 232 For You I Will by Monica. And that song was brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And now it's time for me to give away free ticket para sa ating nalalapit na Moana live action block screening. I can remember. No, it's fun to do this. Oo, ang mamigay para sa inyo. Anyways, two tickets ang inyo mapapanalunan. Basta ba masagot ang aking mga tanong. And I think we have a caller on the line now. Let's hear him or her out. Sino kaya ito? Hello, maayong maayong hapon. Hello? Hi, mga hapon, sir. Sir, pwede po ba ang pahinaan na background natin? O yung radyo natin, pahinaan natin ng konti, ha? O, kasi nag-feedback ako ng konti. Uy, ang lalim naman ng boses mo, sir. Hello, maayong hapon. That's, yeah, hello.
1: Uy.
0: Hi, maayong hapon po. Sir, layo ka muna sa radyo. Dito muna tayo sa phone mag-usap, ha? Para hindi ka mag-feedback. Ayun. And medyo lakasan natin ng konti yung ating boses. Okay. Oh, ayan. Sige daw, babe. Subukan natin ulit. Hello?
1: Hello?
0: Ayun. That's better. Sir, yes.

0: nung lumabang ako.
1: Ay, nagdi-drive ka po?
0: Opo, kasi ano ako yung
1: drive. Sir, advice ko lang, baka you might want to, ano muna, sige, gumilid muna kayo. Opo, gumilid muna kayo, sir, ha? Oo, para safe lang po, safe lang.
0: Okay na po, okay na po.
1: Okay na, naka, ano ka lang? Baka nagda-drive ka ngayon, ha? Naka-park, okay, very good. Awesome, awesome. Taga saan ka po, anong pangalan mo?
0: From Tablon.
1: From Tablon. Ano po pangalan mo ulit? Sorry, did not catch that. Ano po yung pangalan niyo, sir? Pangalan mo po. Pangalan mo po. Oo.
0: Rene.
1: Tama po, Rene.
0: Leodin? Yes.
1: Ah, okay. Sige, Sir Leodin. Okay lang. At saan gaganapin ang ating block screening for our Moana live action movie?
0: July 10, 7 PM at SM Downtown Cinema 3 and
1: 4. Oh, very good. Sir Leo, ano ang radyo ng heart mo?
0: 92.7 ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
9: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
10: Kamayan sa Manukan, balik-balikan.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
12: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
13: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
14: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
12: The best ang mga music sa Heart FM.
13: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM.
10: ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Sana hindi na magbago yung pagtingin. Ang taon man, uy, kaka-off naman ko. Ay, nako, keep the love alive. People, just keep the love alive. Sama sa kainit sa itong panahon karon. But who is, you know, feeling chill right now? Oh, tuara. Makakupod. Pagkabog na sa mga love songs. And eto na muna. Oh, babasahin ko muna ito mga mensahe ninyo dito sa ating mga text lines. 3498. Hi, good afternoon DJ. How are you? Shout out ko kay Judith Salatan. Nga guwapa. Oh. Wait, thank you sa inyong pakikinig ha. Eto naman, mula kay 3694. Shout out ko sa akong partner George. Si Maristela Lagitaw sa Agora. Nga kamulog tuhog o alakart. Ay, magandang hapon ha. Thank you for always listening. Well, Saturdays are better with you. Let me also have my last heap of songs for today. And mga sweethearts, eto nga pala tomorrow, no? Fico Fun Run 2026. You guys have fun. Be healthy always, okay? O, diba? Bukas na yan. Oh, kasi 72nd anniversary na ni Fico. Kaya may pa-fun run. Awa, ito na mga kantang sa inyo pa. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 3:31.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 4:15. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: isa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng

0: XL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:40.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan niya Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan,
4: excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL.

0: XL, usa ka pa'y numdum, gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 2:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:33. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 5:45. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 7:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.